de kasa kire Israel fono se se ni amaka boni aguma sumu no boni no ane baba musuo na di amaka na na meye otu wa kasa papa chere radi na nyama papa nyina ye radi dear.

Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti ase. Oji sun kwa. Onya mi wa.